kalbe ta iri ye di raibe nye ye de prasi jensen ba na jama dalintong o ya dalintong yak si da jensen nang gang di yar so mong shu je da na be jungjin radang siani prani ji ge sa jak gok ma cham dang ji ji gok je be ya ma cha dang o it bat gang be thak je munu ya ane jensen nang sha safety yar shit bur yik de de ne tur Laptur jitar gap dribeni ijakmanta udin udin rai yakboda iribasel sima bin godindi samu gaya ne kripak nounya ya ta rida na sing riku ridak ke chamo jitar mesoni oda rida ba nang ta jukta je biri e nye ni ijakbo ke teogan shunzul tulla son we ta prani gansho imu shensho imu irgam liudia sanani Du da lo jatar gyeshi di ni. Du da ning da xiani prane guzu bene donda zu ni. Jungkin donla teza na ni. Be ut donda gae radang marang jungkini torde di koro ine ne dangbo zhivu ma jungda ni. Ijakbu na pra yedangi toro lan ni xio ni. Minang jak yurga hamzu chewe lan. Jak sajiga geya iri hambiya ya ziminto de yuzi lan ni ni. No... Dini, Trashindu yang tamla lapsur mije par, dindin yuyur laba de, dinge ba jayi, dinla draani, itakbota utamzu gangye di nyamjibya, di koru inene, tape lenyukang prasi lan, yapu minang dinbukang pe yasha nishoni, nge jensen ridak kuyuk ne, tapja jala kwezerna, treme tuba, dueme yang, Pule dang jebu, jidar dupni. Ijakbuda, ngare jensen nang indine ni jikbinang ni jida ngare gangyesi bine xianang xial xio yadu ni ziga min, zingini minang dinbat bitang xiaxiarang ni. Ijakbur, utta desamunu jore ya ni umdin yakosu gyumsen di tongmun. Da gangye nega be tunlam tok ya ne, ngare jensen nang indine ni bine sim gijo ti ni disho di rugu ni, Ijakbo shuga, puga inna, dada inna, nega gabe, leksho ni umdin rogu ni inye ya, ta jidanang e inye. Dir madub diyang, chimar pungi, ta je shadu je, pra yitang inbi, manyenu ngono di yana, shukta je, pung yugu ji, yitang pra yitang nang pungpok ni shio inye. Dede we, dukdik jezer na, chaybuk niga, gale lekni. Ta, itlen da, nega be, jikshidi ya ya, ti dumu inye nan, Puga imbur, nega chalbe, kidney, dure imburuni, de jeluk jitter, rangre nam, tadung dredur, gina, gap zero oni, dajakbur, tautu, dikjiaik donakji, itang pensunne, bene somia, jibombon yare ya, dredur yare ya, yane, tishorukuni, and the jansen nangi, takjerub de eshat, daishadu juje, dapra, losang yoni, elima, Tunduk nyu bajigi tapi di ehnye di dumna dumdik jebar mangpo tangni tapi di bazi zingi dongi ne tau dumyuk tini ngatang wa ye kriu di ane nye ngare ye jigum tin mangpo di samlu tong ya shadu shin dararang shiopa nang be kebe temru jigi biri jigut nyan manino ya jig dadu bazi lusu yin nye ehshat ta tangpo ribung loden tine kolode Chishing, Shue Kebe, and that Daijin, that Ribung, Ibe, Sirang Lode, Tensho, Tor Machate, Shetu Kebea, Shateu, Umdini, Ijakbuda, Ibe, Simga, the Bobdu inam, Ijitoria, Rimba, Hinaya, E. Dea, Jikayakuena, E. Ave, and that Ribung, or Tisha Tor, Guia, Aya. It is Ribungsi. Droge ser lapar na ijane da migru merjimbur ngayizina shubna nime de geya di mati shatna krijumburu nyas. Ribung sang chimbar chokyang nga chikbe chinayang ridagi kongsu tokba janamji yichewar kawe nye. Yine ngayi nogol ngoto di nganang ti ngoto di geyne. Chikta nyiti ridag kung bisi. Shubdangi ni ti gane, dechamunura ni shalpe, yichisu tini, umdinya kuunga de ruguni, yijakbura, nideuka, nomnang odoji, bene, kimja kat odoji, biti,